0: Right, po yung matek kung yun yung kano kenti yeh di kumeniatin, ayaw yung matek program me, adung siya lo kelo wao kaya kan, siya ryo kacha kere siya ryo, tina beri siya ryo nindu abiro, may mabiro mo atumi ryo kere piro abishel, so yun beri chokila ngayon yung kaning yeh jama pol, ati meri kopi kum kuch, adung siya lo ruwen pikara mana nok, ayaw tin tu duo ke radio, yun beri chokila ngayon yung kano, wao wena hacha wa beach, mediku, nyea beri Ian Smith, kwan kare wa hajolo kadung siya lo radio di kumeniatin. Donc c'est la jolie matek.
1: Apoyo.
0: Yes.
1: Lega papa yu yeso Christo. Mena da tu pui tu tu almekelewa yu diko mene atini. Yu amoya bo radio gi. Pui ni megekare me winyo. Rini ame ye kumu ametie. Alego manita lo wa chunye meri pe yu yeso Christo otwa.
2: Amen.
1: Lo akametie a winyo radio apach yu diko mene atini. Be the assistant inspector me police o don sam. Yene akubrea kere bili me Apache district port total yune diko ne me miyakare me lokal je kelwak chabiru karanga che beru beru kere gi maganu danu accident wane no pare mu wot etu ba konya atie do jana tie wot moderator poire total me jona
0: yes poire
1: ya yu diko ne amira lokke de lwak iko na meti ati mere ame yinni komiti nenu kere wangi anni komata nenu kere wa eno pero tiene kirme ko boatira tirme ngo ameti ati mere kere nga muti mungo kere nga meti tut balti bore ena yo pero pejo borwa ami tu ko boko porono noka kwa ko bikum kirme tich kere yo kirme tich kere yo wano ngene yo obero gina kana me yoba me dano beye me dano beye me gar beye me dege beye me fere melge beye kire bunge yo ke loke kabelo na ngweno enu iwi yamo tikire yo ye me ka dega ya ngeo ni ina ya ni per watakire dege mo tungi nyoni ka dege ne be tungi cha wot be tungi icha adugo be tungi pole ka ngio bara pa town kan kaini nenu tienu tienu tung tung pein inu dege mago tia yai tu pein kucha yate be wiwa kante won malu doka doka dok tutung is no ja gini no so so is tu pein ameka

0: degene tiang wej in wo tiang ngulu jiru malo kunu tiang wej da degene du beo kai ka beda chilla ke na menute da tu malo en to peru ni no moro nyucha moro amaro nen no degene ka mena ena ya tu malo ma da tu pe pe amaro nen no bei wi yamo kan te lokani ti tutunga me degene bei yetie ameka ya tu malo nya ustulia nyo na ro ku nege ka tit kana en beye eka ena me yai tu pin dok tu malo tidan kana me beye neno ti angulu yiru pin o mi degeni perwate te lo kene gino ngeo yo ame gino beye kita me gino lobo ke duch yore eka yo apach municipality ti kere gum ti yo e ame opuro kana me ote puyo lamo koye komi apore na yai doga rocha te wo na hay da ko tal krena metia ya ku te ringo be o kante kara kara wo lira yo ene o bedo yo e apir gitek adang yo ene o kai ni ti be ye kai ti lobo lob ku ngene ti lobo yo amo lo ni main yo aduong dung wango ye kato dushu dana me ya tutung da ko tal tia wo ta da ko do tu round about you na do to kwabi joining your duong yo dano pura weko yo machine tu chamko amete be yo machine tu chem tie ya da dalba amete be yi tu tun kaname koronu kana da dal koru giti ye tu malba ena me na mete be ye tu ngaja e ya ko me da dal be chien tu chem na rete binu na yo duong rona bot kanu ne wego yo metu chamoko ame ya be tu popo be nyim da kotal te bino be nyim lions te bina tirong joining main wego yo no ko ba en mi te be yi chi etu chem da ngame kadi yini nen in kadi cha wani akopi ti mora meno ya ko ikona da kotal kucho ti a be chi etu chem a be tu tung e wan gi kanu ti a be tu tung koru gi kanu ti a mi te bini yo duong ba ti a be chi etu chem peu ye me be chien tu chamba pien ka ya yi kona da dal kucho nyuna ya yi nyimre do divine miro be chien tu cham yo e ben yo ti ario yo me chien tu cham de te be la ke me chien tu cham na kai bini be nyim lion kanu na kai bini joining main chi ko ni miri ngwe yi wo nengo ne kai wo ri yo be chien tu cham yi na me wo tu pigi yi na me wo tu girly yina may ngwa kere motoka yina may wut kere tieni da il kanya kya tek pen wanga ti o le ngo kanu kanamiru dano be ye etiene kanamiru be ye gali kanamiru be ye pipi kanamiru be ye mota be yi chi tu cham pe ko bi pen yodo pola pola do yini cha me ya chegere yo do be ngo grinding milk kan kwero be ko chi tu cham ti be chi tu chem bino pela pela na ka nyimo yitu ngwale namo kanu bina nyim.com kanu abina na kamile le joining o main kunoti abe che tu chim peda te yene yu beba aneno da dikuni anoti chunkom kanu anu na ka kadu yak de namo nu yitu ngwale namo cha ipenyu wite ponuni konda ngota ka parking ningo kaka parking tie ame nyuru koni parking area nuti ngolo ame utaka miro parking kanu wono taka binte parking utaka kana mena mit da kai por ko te nyuari te yiti te koni wi top pe to ka ni koringo ne mo inu we ko taka tia parking utaka kita yige amitu amana mi act then ubero tio ko yu chegere kanu kiru beru ke ngi chik me yoti ngene natoni ka utoka ena tie raj kada na ringu chena tie raj joy kan tie ngai er jar kadu amit ne lo alo kuni me wa kidu ngeni ena de lo magita go na kachim radio ha won to ka tibal e won pipi ti teng lo ko punta ko ni ho pien dano mere no napu nyuni pi utoka mere ne modo nyak den te ko no pik chena ena wan ngeni alo bere kere kere meti kere yo
1: yes
0: kai ne ya ya ko dung ya rocha kan adu bine yo aduong wen tima kisha winkop mego kokuoni be yi chi tu cham yo chi tu cham da dogete be na ke kana me o chi utie kai mo chi pipi be yi la ke kan mo ci gele bay laxe kan mo ci wuti tini bay laxe kay wuti toka wangi tiamo ci ko bay ci ru ci am te be be na ka nim jaja kan ha kay tu nim jaja ade ni bi nim paldo yo tiame yo toka ma peli tung ci em pay tiame mo abi joining ma do nyakwe be ni lo rena won do joining tung cha ka kan be do kan na ko mo shu ye chungko ye ne ne toka mo ro tiango lo kan yo pi pi mo tiango lo kan Ade beo do carro kaname o parking YY yen. Te wudo kaname o parking comfort yen. Te be nyim samo te wuri main. Iron about ya chung kane ngi ngo. Kiru toki te abino ni ngo. Ka to ka no yindu chan yindu yin ma chi pipi pipi. Chung ko nyim ka na. Te kur to ka car. Te be iron about chi ru chiem. Ha? Te joining. Ade do kai du ka koko te cha du do kwen. Iyo ko koro kunuti be la ke me chi tu cham. Kuni kuru. Eno mani hen kai nenno koppe paaj kan yoni koppe koppi kom wor tikri yo aneno na odikuni ti jo kana ma ya ko mo ko i rona bot kono tia be chiru chim abe o kano packing comfort ye abe o kano packing why why ye tia mo chi pigi piba dan ti chien tu chim da peti ye ena mo chi do ka bido joining do ka chien tu chamba amira e duk do ko ko nyimo nyim kada me o charro
1: nim mi tewon na da nim grana ko tutu kona cha me pa do cha yo cha do hi
0: cha
1: do hi magr
0: street debi no joining it tung cham ana do ngudo ko ngolo nim dana mengo nim dana mo ya itung cha ametia be itung line me.com ba ngolo nim ko do ko tup ameka dana cha fi police speed mi ko do king mo chung dong mate mo me be kilo na wi pe ti uni ngo yo ne ko kuni te ching nute kuni ingwe chi kai ingwe chaki kona dakotal kuni yim dakotal kucha be kai chi tung cham da lum yo me chi tung cham we tu chiempi jo ama ya ikwe ni round about a wood dakotal e kai kai tunu kano koko be cha yinde bino re tuni kona moro me yo ya wo rekoto ka kanda mi ko dongo ingirang yinda na meti main ini ngwa jati ne mo eno ngata me ka joining yo ama ya itun kota binu kanno pe binte joining main balu yo pe balu chuli pe binte jo bala romo ida ya pen kanno ti sikoni ti gina mo stand for amo kerningo stop
1: yes
0: ka koni stop le lokene ayi wo joining main road ko chuli tengi yo tu cham itengi tu chem I don't think it took him. Then you do him. I didn't want to have more pay. People pay. Let him go. It is joining. Caro, you know, yeah, Valley Court. Emi do wood out. Married to the creator. I go a con question to him. I shall go to you. You see, Richie Mokoba. I mean, they would not get out of Kito. Kunuko, merely wake and look up. Would that be here? Caddy Chung. It ain't any you or talk about your business about pay. Ekadungo. Would they go? You got a bay to Tungo. A one. Nemo ile ja ko lobo direction ni naka kwene naka dakotal kada itunu kori kona dakotal kande goya kona

Right, pehau ke dicu kita rata titi. Ayat ayo bukan line dua tuol pirien no. Nota dek kabungan yo, abor ngwen nota, abor ngwen ngwen. Kita mana nota riyon, nota bungwen nota cial cial, nota biru.

0: dog shawani. Obera mutu wotia duogo. No Cristo I come binu duogo. Etu inu yubere. Murini mano miri.
1: Atiene no jo petit line nen chalo bana no jo niang tutale no.
0: Cristo.
1: Donc ay dakh yar.
0: Ami ini kwat beri yo Cristo.
1: To ya wa ko yo ko. Lo ti je dakh hade hade.
2: Ok, apoyo tutoal, apoyo jo winyo wa, apoyo dang Radio Apache, meme nyo wa this chance, an ate ko bukani, charo nana tika dang wal, miero pay itamni, a gang ora meti kuoni nyo, a gang ora no, you know, twera mi yin bero ngatango, petwaran mungo ginaber in life yin mere ben ngata yelle mere pe ben ngata jalla ko kitena hanen aduong maxel ko bo kare no yin ite bero ngata wora bo ate amerikane amor worena mor tie gine ka kamo tungu pio chen kanu na moru mono bero jamara wenyu programa ja tikere ngwal totwal amitoni amot mona wota chen Winya lera, jolunyo guangema, amito moto kero diction, amito moto dina, kere, joduta dong winya dong, amoro wu, atek oboni, kao bambilo wakech, nahadok, icheng, ario, abinu, adung right. Maxwell.
3: Yeah, apo ya matek, adung just a man from the moon, me, guang wa, chake me program, kwa yada wate show. Me jalusha wani me bino. Me put pedo ano tiyo ho chara mota. Tamit ni ato de kopi me ko bani. Nga tamit kasi kadang wal pe pono kasi. Pere nene kene kene ni limitation na yung kasi kira no ramo bingro tiyo jamu kena pol. Masiel ye menung ngech kasi kere tamir tiyum ka sekre jami nungge hi koy kom tiyu biashara nungge me kwan ta ti joining pw groups meme ye kamente konyi iyo na menu gente ami to ka sekre pene ari ten wa ka sekre gwa jama te ka sekre ngwa la me vera mi rubere groups era ka do nuwa ba wano bero tala ni dom jo apo wando nuwa complain at all ata Pienna ni group kanyi ni bere te kofi ni mirele. Jo supporting yini yi supporting that group. Meme yu group te wala ni mabaya. So program apol na mobile maga mende tia binu. Mani financial year nye nu siya hera kwa hiyo. Dwe ma boor kake nu wantu binu da pain kanu. Mene ni wano nu group uru. Jo ati kasi kere mwa mene ti active. Kwa doh nu kitoro. Kwa mingi gino ora kitiri. Ame ga mende te wate meyo. So yina ta nga ati kasi kere mwa paypono kwa siya. Wan kung tumi da ka ka do nyu aho wa wan en kita maro si mo support in ka se kere a sho da ho po ko ko nge ye a do man from the moon
4: yes
3: wa ha ko ma no ma be ka nge cha ke na ka ma ya mi a officer a probation officer na pa di disco council ka mi do tena me ka se kere ngwa wa ko sho gi a nu gre pa ta mo ya ministry
1: Okay.
3: Meta kwa nukia meti kasi kerangu wa lui kake muahari yoru dunia para chia. Jotea meto nyingi. Eta jwa nipetia nuweru kunutia ni itiko mpinka anu eno. Ataha. So, hana mitawe hike na mashima. Tupala wakujwa meti district kasi kene municipality duit. Eta en probation ubele maya me minisport. Mejwa meti ya pachi municipality kekana ene. Ground unguchawa ke wale officer probation officer. En beri officer chawa dushu. Ame wotu choining a tini no. Kin wala mora kena tini no di kaje kede. Mi nyeo koshe, ade mi wana ma shimi, kaje kana yini beri ye me wek, wan pungi yong a me gamen te ame tini yo. Kos, obero program a pira kaito fa miru ngei di kana gino ti ye. And then, support system. Teko kene, family ye joane yere duju, puda nwa da hekoba siya lo support yungu joame te kaje kere ngwa. Pien limitation nukwa nukwa bisha. Miyo wa puti uja yere duja 100%. So kai in ber ngata me igwa ngara ke kasi kana ngwa support ni ene yore mo yore me water yore me ti uje mo ka tinu kanu me wa kwa me ra ti mo te ber yo wa ti kasi ke union wa me jo ati kasi kana ngwa wa ndu ka ni dipu adipo dang jo ati kache kana duonge pengeo so kape ni mor tie kube kache kero tera jo ati kache kere ngwar mewe kim ngo konyi pen jo ati kache kana jo kom tera ber ge yora pola pola jo kenda luanyi kom gi jo kene ten ngo peka pola pola community kano yeah so eno kena dobero advocacy me wan rutimo ni lokom ngato kena mera olok jo ati kache kere ngwar kicho ba kicho mulo jiri jangan membeli aktivis loh guna web jangan mengatakan yang baru kuat gitu mau loh erat ke jauh sakwa tinggi jauh penyuat lagi tapi ni loh dengan Paul dan kita gigitkan karena apa yang jauh dusu mau winya wa apa yang jauh dikasih kenang wa apa yang community dusu mau winya wa apa yang ready apa aja mau winya wa program ini siario siario tapi ni mana beri nak pira kayak tuh pak jangan mengatakan kenang wa jiwa yo mi jatuh pak tamu ni amodu jo dusha mau wini wa amoto kame pasu dushu community dushu ma we call ate moto business community dushu ma e olele trading center amoto da customer na dusha me woro about limbara jo isyo jing chingi dang bora center le so ana pana moro wate hata ha ba me polo guofu ado hawa te uli sabita binu te top kena mip apoye wate ha long just
1: apoye peri kwano namba chini.
3: Okay, nama si mau kau nak apa no? Irama gua yasimi nama. Gua yasimi nama no 0771 911 222. Irama gua yasimi nama 0777 50 91 84. So adik kenapa? Nama probation anyway nama gua Yanchim ana beri wani probation officer cawa dusu ekan ada kubi yore kasi kere yore nyera oke latino ina kela officer probation officer gua kutuanya oko ase ambe na menuti unge yo apoy ma tagi aska
1: apoy apoy right unu ridu kere nuke lwa kwa yagi me program ajwa tikire angwa la papat apoy nwa beri Jasper Man from the Moon nwa ti yekan kere Bonite Sau and Maxwell Oto kubini doho duogo chanariwa binu kari kukuru programa chal kiti pini chani akubini kwa mkireno kwa doho bila wakai chuturu wate cha kukuru ye babae
2: mwako sabi

yala petie poet tal manno no kere manno no e kom da kara ma beero karri kom chawa par wi chel me o tieno kera do e kom da kera kene am mir do ho lo kere manno de programa parla parla do era ko bini en do ko na yinuti yena ko bini yini bet kan no pe la kredi ni jabe du chawot kitam mir wot kere atie kere were kan na rama rio me abino yero ya yera yinte dan yero da chelle yakina ge manno kitam no tie kere en yen no no kin pinka nudang anu choyo nying amano no bol queer nudang tia wara nyim manu me yero LCs LC a chel meri anino anu koper dang tia wara nyim dang a lira lira angeo ni yina iti iparticipate yoko nyo dang kape nutia wana amano ni nda par amano na me nutia biruni some 3 days eka atatum manu kita merang nutie kere enyen nono so yina me bedo manono LC a chel la medo hiti mir dohi komi shimoni mir yob kiri ritual mir dohi na kero bol kuira tek ibedo nga chigi ker gido nga pelare kada do nga toruko bani kai wori rega baka kanoro mara yara pedi manu LC se no ti jo kere medang nu gina doha doha ti jo kere da dong nu ko ni gindo gindo nu po mit dong dog gindo tam gi tumu ko gindo jalle jo kere e ka ti jo kere medang nu ti woti ko ni ko mano po ti mi mit wa wa cher mor po ti nu dang po ti mi do ya ano ko dang ya yela pe ti so gina pe ta yin kai pe kai che gi tual kere bol queer we ka gino bol queer we no no nen ko do value ni a pire tek wo ko e ka do ko to duke do he kom manu gina nu pira tek tutuale nono manono pi kome won koma chel kede manono executive zere amenu tie kede me women council manono me LC a chel manu gina menu pira tek kede LC manono me a rio amenu ti parish ayela petie atie kede were ma rio kana me binu kwanyo gea chela chela kate cholo bori jine tego ishim kate yera chele ye chel tia ya manu bot pat sange tia kobo still alive

Mr. Locker Simon Kao amori twal ole yin ba ne anga ne ti ye jane tuchi kris time le petia ne anga danga twal anyo gaiti wal kano iti kwene barana ko ne amori kire madai ene da hora po ne onye eru gira na amori kire gongi no kome ni langiri no eno kome chawa ne ente wunyo no kedo tinu ni no eno amori kire to twal more come.

mede ne ni man ko ko amel ti pore te wora ni ma be ko mi ogen beratie ya kinawu kremara beratie e ka winyere te beratie ko te be ka kare on radio okay ah dakira do achela tu e chimo ko ar che golan chimo te do to binen wero kana becha menuti ye kanene a yore kre yore on radio